0: Sah ngenai ngani kain parakane mangdane penak ide sang merago pandito pandito ring perandoan pandito di jemali di babakan pandito di pejeng. Tur tur tur mekejang
1: ngarau heda